garden kwa. Na man of God, ma me ne peba. Ma peba for 30 years ampon. Ontimi nwoba. 30 years. Wo ye very prayerful. When ye dem pipe sa na nyin se to ma me ne yem. Ene na 3 months. Ana nyin se ne se ye. Ye sa dem pipe sa na nyin se fufuro to. Na ya 6 months. Na sa se. Yadim pai bossa then you say fufu atom na nya 8 months na sa say enko fo si minimal am we ma me fa onko ho minim konfo we o se me rense sa dinya meta my call me rense sa sa me diga abi abi na me o pede wo sa wo how.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia foforom na nipa ni bi hu no omuka se ah enya kwa we no na na nia fram ano tin kwa anche sa sresrade no na bi si ayo no e bi su ka se enu wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hun se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo beji wa frimu

ni amuje di atia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chemo eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye en aye su tin ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade ate sumpo

0: awa wetu mana yesu yo sencheni a na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amo bo an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tinin ni sa odi kan won ni chire won se

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se muji ni se metumi aye wehi omobua ne se ha ni owure.

me a muchi di etia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu pisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa won se. Muchi di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade antisumpo ah